0: tabarka la mumbaro xebu wutan tulmati fanyi wutan xam fan tulmati gi radio ka klima tam fanna na xam sabati ri commune de lambagne quartier lambagne tam fan kuito tam fan kanya tam fama alo wona kolonki ne re lo roi lo ro quel fil lundi tam fama mercredi won fama xaxli kirnan tungude wonna sa nyama sa gui wonna ifala won kraya no fere fama na feta na era madina feta na ba madi na ba ma sole fm na ma 93.3 wora sumuni wa fala ma sumuni na tam fama de Roboria. Yati yati 93.5 aura Radio Bankinara Soleil FM. Alo mon nom c'est Kinara Munda Sabatiri commune de Lambagne quartier Lambagne nantan fait. Na ketan fo ko no maso fe beto radiginara o kha dikame Bernard Kondé anon tam Moussa Koboti Moussa Nabi Kamara Kaniya Bardi. Na kantan fa na balandinga na khambara abu babura alko mo ko masto nantan fa langay abarka yula tam famo. Wosalu dede wona legne dede hasali wona uma region kiren kiren yenan kuyi wona mun kuyi ramefe dabula sigiri manjana ah wona la forêt nan tamfe wona futa wona manga kindi tamfa ngonyi armara wona kona kri gbata nan tamfa ma uma mengeta kiren kiren ye mengeta fu anon sakan wona fala mana rebele 13 commune de kona kri hasali wona mun na mefe ne isa folo kasaba he siga ma ferenya isiga koya mabiri wona woli woni sene hasali uma na mun na mefe uma plateforme nan tamfa ma Wuma application sur le fmguinée.com wuna muna mefe kore wuna Alfred wonyi wuna futeta wuna Senegal wuna Mali wuna dede wuna woli woni sene Allo nama senki na re totan kenya tam fam man keren tam fam ku ko mo stofe munu Bernard Kondinara nga ka bu xanama Bernard inwali
1: Moussa Nabi Koboti Kamara globalement kapo ku ma ji 93.5 ba wakati 3w.solefmguinee.net ba
0: nam
1: ko wopul ma hel ko ka kle ka awa Abubakar Yula ko technicien ko wopul ma hel ma yarokati e kamwe donc bere pekre kakana kaka ko nga kama kawa emission he yorlangu lu ka nye agbarato abake yoro fanfeme anna foli ko nyuma siral bema
0: Nam.
1: Donc Allah yimi somme toko sinyo ya baro ole damina toti
0: wa wamba watara mema na ki to kenya tan famba won famo mi se sade o matur matesa gui
1: avant que ku barato
0: Nam.
1: De ba nan tanye
0: Nam.
1: La bokanye mon la bobana la mon la boba a moto namla
0: Nam.
1: Moto namla ti kwato no hedu woba aplepu moto namu moto namla no akpo hiran ka di yesu tu moto gbengben mane dika agoronga e ka moto e ka tricycle du goro de baye da ka hiya didiklinga hiye du balaba
0: nam
1: da kam hiya didiklinga hiye de maye di kwato no hwe blepu nye ka di ye
0: no
1: ara kana da ka du konya daga da kam moto me da de du konya me da kam moto gla hiya ple ma one le digle hle da woro wara wara mane po gbahanama epene emhe eto pule na moto na mlange do di hie pule ba do moto hie pule ba di pule di juru tabo do kongo la bokati la itam
0: nam
1: nabi
0: nam
1: mato deba na nesera
0: nam
1: wona kulu mato deba afatang gi moto kanye moto san firma no moto san sarama
0: nam
1: afatang ni nam gi ha kulu ina ka gi kona kri circulation
0: yati
1: e keren ngam ngbara e keren ngam ngbara gi se mona bir ngam nyi e ha kulu wakati ndena ali
0: nam
1: enu mheto vraiment e ha priorite lu mhira mais et à l'heure bire batari
0: nam
1: l'heure bire batari
0: nam
1: Isegoni kere na ganna ba makana mo minute na ganna ba maneki na minute mo sesse karama ya walira
0: feu
1: me etaleur bire batari
0: oui.
1: In wa girfe e mutanu miira in wa girfe e mutanu miira ali bore ali woto kemetiri woto bete wa ma minifi o bare si yale wala moto kanye dangife
0: feu e maluma
1: alu may dangife
0: feu
1: donc e ha kolon gikira na kayke kera ngam ngbena gikirara
0: nam
1: Epi mo ngi giki masara.
0: Nam.
1: en renyo ko saka tangise fi huma be la gine ah bangride na renyo ko saka huma na kai na bangride la mane a khuira mini parce que bar way bofe nyame barali vacances mon ali fe sei ki vacances mali ri mon kan to fe pe vacances dans les motalou madi
0: yati
1: na rebe ali ali woto keme tiri
0: nam
1: bete wa ma mini fe i klaxone wala ni moto ka ni motima
0: feu
1: emotima
0: yati
1: emri nambara manakine ino mrito seconde kerentongo di 2 minutes abuhan 2 minutes eh ikiralu mribe penana sekana mima
0: sese yati
1: donc mat mato de bana neki
0: ba ale ya masenga kina ka unakulo mato gise kanye tang hena tkrata ma wallahi barankali itanan arba madonira itana inyara de matu itana arba ma barama anomara ba de tang imuna krañarima ina jifeji ke ama kono mgende santo wa sese suide onna ko lu wati nani tan lu ko ne won fa su muy folo na ritaru kuy yati o maradion ta yati sofe ya camion bar gare tintambe na dangi fe atanga camion double afa mabo to kore amma moto kore bombo amma fa fala aka kanke mate kono ah kame atu nana me kasa bari bana maya ko lon fende ndena na itan I khakli nyere na mato me fina mato ma nana atan fanye o wati ndena kada donc na fa le be e re gi ke mato ene gi ma camion barati itan ma ko lon camion ti ke sistema camion bana ma camion ti na kan na cote bori itan mun kan yi tori
1: afla woto nyamarti
0: itan mun bori al woto nara ha barati a da ana ma bala karamine ke pe atamion barati aba eta to le sena kan filefe na barati na to nati abel khamini ama abel khamini se ke sentin dena na yara ti na kan yara ifan lamma igiti ki matu ikara ba donira no wonna falama e khana de ba tan fang we na kan sama ko manara mfang kha de ba din didoko barma wonna kulu alo wonna maseng ki na re ntan mara ko sin dena na ba ko kuru anuntu uma grande bank ndi adi grande nakena ilem besigi call gileri dime nana group whatsapp ne yi elam mana matu mu yona sigi call hali ta mesu sigi ma grande keren lima class kui
1: ha
0: e mo grande keren lima class kui ena lama kwera bene rafa telephone na ne ke birinyi fo e birin so na kui e matu hasali esese mu dangi a dangi mene tun itanga kulende finara
1: meme
0: karande group whatsapp ni
1: iyo
0: e karande ni reta mbirin kulo na karande de mamoki barmana dime una kulun telephone munane kono karande mamoki ne ke barasu 9e 10e 11e 12e akulun telephone ni et ne bo reklima to wo mo fami école ama tena wo mo fami école eni fe fenara ba ya to mona wara e mo ame bo be mo ken nan ran nyama mo ken ara danji anyon kone na kali me barla na fetam ma hetan itan karandira ba ito waye me waye ki mato de helu sa la place ali me itan ne yira na lo ko etan fanne ga group tan fan kui ya karande to mane hare dogi ina bambu mato telephone no mara suku dande yi hansa kan na
1: yo
0: ina filma jara ba fi na biri etan mato fi hetan waye follow ina waye follow ina kasu temun de 10h ma han 12h ma akolo merindina aka telephone ya tirira as anyo ko mayre na doko e ma to ma belake kono telephone ya tirira ko ira mefi ina na hanyira ba ko ni fefe su anana e bulum bulum ma itan tanga den da kan annan sa me ka ko bukui ina nan sa ma biya ko si karandra be nanara wona fala me be hanya donira
1: ah e wala boye
0: nam
1: e wala boye su kala kama kien yabo ma nabi akulo bulu gaman gila hu ni apalera palapalera ho yo gbe apalera wo lo ti ya ti klika de telephone ga de bidi e ya gre me ho le ba ha yel
0: ya ti
1: de le ba ka die de kle po group whatsapp ga ka die da pal kle ma de mutina do li la kweta da gati da ntolo abe group ho kle e ga ya bo ya nge ba misu yal class mu wada pe kle kana wada lo pekre kana ana le bangola da kulo ma telephone akadiye di here classmu
0: yati
1: telephone akadiye ewe waga akadika e manne ni zige
0: yati
1: amal ga telephone nge here ya ale de manne ni don jurbati yanye ba yewo metagati yanye ba yewo kurtaga yanye ba yekritaga dupo tawolo kalo pake se
0: yati
1: yawa hwa anale ube ya hot kalkenata
0: yati
1: ewa foti tibo da jigedina
0: ewo
1: kokola bokati he wonka womato wale re parce que jide bana kai kini sama ya do mane ha yako
0: yati donc to on fama misetam faladi o made ba ma o mato wala kai
1: Musa Nabi
0: Nam
1: ko kliye lebe ko ka moy ko gono ko man ni appelé ga vacances agile ni appelé ka ke vacances
0: barali ayambare ande barso ande barso
1: gila hu ngenglo ni appelé pele ga bon da ti ya hedu mo
0: parce
1: ko gono ko man ni appelé ga duo nyan ga yen ni appelé ga ngono da ti ya hedu mo
0: nam
1: ka guga anale
0: nam
1: waka lokolo bangay ko ma tempo wi wa ouverture préparé ak e ka djurbo lokolo bay lokolo he ese boutique mo lokolo he ese kenayi vraiment man nyon da wa palma e gana mais etia he ngwa namu yakulo yetinga nokoto etia he ngwa namu yakulo ye yaloto wo golon ye manye pelpum ke man takapa ma halbo na bangay gali ye nyaloto na hulon na gaba hulon na laba pa djegé e makpang lala ko ko ma yeji la wunye alala lalala la wona e ka hulonu e ka nene lalala la wokiana ko akema kuloni daple no ko raji ke nge nge atele ya pli ele alonga kulunge kele kpala to zikati donc vacances yen jeli ni apelera de quartier di kadilena kadile pela le dulo ya kanyon mungono pa he di he pela le ak e ka bodu loto hareta he bela le di eti di he gola du noto
0: me
1: woka di yen ka ku local ka ko hie kalka zanye loto ka pa du ngo li o tabe ma di na ma onna ku lo vacances bar gali de
0: yati
1: toto agbegbe bar mini vacances go andi na banque deja vacances to ali rene ki wonta na fala ma be madi bar loy ji e bar gira ba madira wonta ko lo ngone ki vacances bar ali toto mrigbegbe na na fala ma ne hadi be wo sarimati wonga ouverture préparée wo sarimati wonga ouverture préparée ina fama du medi be sarimati wonga ouverture préparée a haline boutique ndena ni yira adore dena xe
0: nam
1: a haline tebili adore au fait adore ma dena xe a sarimati sécurité dena xe ya adore manane kona ina xe tuere tungo ise plateau do rahuma na famini
0: Non.
1: Mina manyere de alu ma kiti ranyere da.
0: Non.
1: Ade. Parce que on na fala ma lernde o ma di bar le kanamu e bar fe ko bi raba na fe ko bi birim fo ma menine.
0: Yati.
1: Parce que fi sare ma ti de na ga enu nde sanar lamma.
0: Mhm.
1: Asa fe sare ma ti de na ga na ga gele ga na ki a ga fa kan si matama. Karamu a ga fa ye glace matama. Karamu ina ga ndo ga ku ma ga na matama ina kan yuge kulu. E khalife de na ga so fe de na ga ya kulu mu model mundu ina na. Donc o maru to wala khade.
0: Yati alu ya masenga kina re umato wala re de umfama na kanta falade wunu wama auditeri wunga khalifi ma umburu ma kina re barama unakulu umbiri ndimba ya kanyi ndimba ya baku untemfa ndindi kiri nkiri mara hasali ingadi mara temu ndi unya arama inukinde takuira iyo saka na kanta mfangoma nongu nadimba ye nakina ki vakansi para su nadime nakina akarandi vakansi para su vakansi suwe ki demba ya kanyinde ta famane dime bunyin kirim munoma ekol rabbi nakan disto man kirim munoma ye khatu ni saradi ngwe ka kay sarah ngwe ka bik sarah arame hasani ina ekol privé ne ngwe ka karande bank yinga na sarifi barama wona kul ekol tan ani fe rabbi e barki ina kan singe makol makiki saka
1: iyo
0: ndan noma donc demba ya kanyina bi moyo mo ne ndan noma ne ki sa fi de di nga ka école serifi nga ka teni serifi nga ka kay sara nga ka bik sara nga san kir ne sara nga na so ayira barama école bi ne ka ak dagandi dagandi na ka sa mbé école fo fermé de prospier mo so mo di ani ini san kir sara ma na firin sa kan e ka da ma ne ntang mo am firin na war ma sa kan san kir kir logo logo ntam mo ntam wa ma na ko ma donc ina nam nanara dimba ka nyende ma e ka mi be e ka e bour mali al ko ka e ko rabbi prepare e prepare for my lady ne garandi anana kam matima ana kan nabama ana gini di ina nan nagata ma ha e ko ni rabbi ma e ha se saraman nan kono e ini nara bama na kambe na kandi nara bama ikadi ni nara bama ikara badi matu ikara baki matu bara bona kulo gilderi tang mikhena na ha halakha khlene yi kono emu emu ya emu takasi unafla manakine emfera baki matuma Konto fini na denda kaya, ita na kaya kadi gine tungu ma, ipani tungu, iplato tungu, ise sa kui. Aramare, isa ke suwayi, ibiki isa ndende suwayi, sigesa ye mati, na entere, wangan na entere regata, aluko ungi katu ini sara. Ina kadi gine, nasika ma denda kaya, anyara na kana bama, asarba tima na kaya ma, asuma fuko ina kaya ra, eske ita na fuko ikulu. Bala minima anyara di ne, adime di mina anyara di, ikonto fili mane hasu. Bara maluma kina ka suma kina ke ese ya kulu unna kulu dinga di madutunye barbu e barbu dinga di madutunye barbu e tammu dinga di ma toma dinga di kontunye ne kinde kinde ke tamuna kolonde anu negbo negbe gbe gbe gbe gbe ba mai vacances nan ku nana ra
1: katra de se fe
0: alma re ka di girfe e ta mana dinga di be ina ka ina ka mini quartier ku de sika hambe asare muso igbile Kone kadi sika masada mameni baka muda mameni. Hasani di medi kalabante ndena mfanara. Temundi akulung singi inu hana bangri arakutuki. Iafuki doka ama. Amini madi ndakiliki abuwele nandela. Kone kadi to minifena ki. Ima akulung hasika mabuwele ndokoy. Hasika mmekin ndokoy. Hasika makele ndokoy. Ita muna kulung. Ekadi fe kana manafasu. Kamu fe kana mafasu. Ina famatu. Donc awondi metanka benye makite mwitam. Akalu irene ya foku idoku dende kama Ya foku idoku dende kama Adukuma dende kain Matiti tenyere si Akama nyere Natan sofe di miyi Natanga findi konto Ndabara findi konto filira Singe ni konto filimu nara Ibore kadi kadi nara Ibore kameki kameki nara Umofure tamo temui Etanto araba ereline Barame tanka temu inu Fende nde nana ne muna Kona kitemu unakule mfegode Wana kulingi te mu kakhle bodde barma gi internet bara begbe kakhli masara dime kakhli masara gi karande na re bi meki abutik mu ne ira dogode mu ne ira e gadi sere mati wadan da barma e gada kul nga fa malere bi ama amba fa malere bi ano ma dogode bi donc ne ngunde ino mane ka de karande beni wana kul mu ginde tam fannana e adi khamene yi e vacances to ale ki ira so ba metine Nandi difisa barama ya kulundi di me di dendere.
1: Iyo.
0: Ana karmo kana nyina karmo ko kulu.
1: Iyo.
0: Ya ta ko kana nena kulu.
1: Iyo.
0: Hale enu na mini esa woli rende ndi kono ya kulung akiren kam mini furin de da fukora.
1: Iyo.
0: Eyo furin de na ra furin de na fukora. Donc na fanna ya bu na fanto fa. Bara wona ko lungi temu gina di me ya memene ndan wa masalon na bafi. Wa ma atali ra bafi. He khayira su meni ya kulu ka du tukilfe bangi. Asika mamene.
1: Iyo.
0: Kono jifa kansa fankui. Dime di kalabante ta mfanana. Hayana dime di fambengi. Ila meya karmoko yekili. Ika moko di khabara suha musuri.
1: Nabi.
0: Nam.
1: Yalokati yeka mwe.
0: Aha.
1: Ugoro koma ye luwa ahungono ziri. Nwa aziri ye. Nya plega.
0: Nam.
1: Ka kagu kilika duhu.
0: Nam.
1: Vakans azel kule kabon we e loto vakans azel kule kabon we e mantaka be kakan ni apale galo na kete be kaka du loitu ya lokati nabi kamwe ka wodu loku ya la ka du lokakola I aga kapale da dillere kaka golonga du palere kaka golonga be prekun hutie malwuna be prekun hutie malwuna ka du logana ka du lokakola aka e kabo e longe loto yezi na sita mu aka ekabo elongo loto yezi ewa boutique plo juro tabhakle ko kame ana bibi uladanye an kalon ko deni no botole te vacances la
0: e yamba so ande bar so
1: rapia asi amma mara don vacances
0: akwe bar so
1: donc ay nya me kan sisen ana miria ye mundi anu dembatino dembatil si amma la miria ye mundi a vacances brasi demba ya kasia ntrafe matoma yes e fredike
0: nam
1: Nyase matoma ye mademe anye fredike
0: Nam.
1: Matoma keto mademe la yorome ni naksi le bolo
0: Nam.
1: Matoma la dunye ayewa kai kai mademe ye
0: Nam.
1: Ni tabal le bolo lo fero matoma dise mademe la ye kono ikana fensi matoma ku ko wi matama quartier lu kono
0: Nam.
1: Wi matama quartier lu kono ye wa fredike
0: Nam.
1: do aketo awato freli mekela
0: nam, nam.
1: Mo meketo akilila ima otilo adonto yoro me ima olam o mo meka akili foka koka sanike
0: nam.
1: Ima okane mirialo ambeka lon kosi sen molu lana la siamante anka wolo donc alde no barke barado kela ni aliafe adeni ye freli ke
0: nam.
1: Aljo aye deni lul si naksi kono
0: nam.
1: Ou bien ka kato yoro me sécurité yo yoro me la al kanade ni lu bila kal fal ngene ko wi la embouteillage la ka wa mouchoir feri ah wate an ka lon ko si sen an na dabo koni kera woledi
0: yaze
1: ba nabi me an baranyo me kera la si sen donc motol kasia parce que ni vacances raté
0: nam
1: élève si amandi ke moto taxi mandi
0: e bo
1: me ali fenke mobile na to ni mobile kalo fo mobile gbere ye tami ou bien modo ye tami wala moto tita alola donc al kanadeni luto embouteillage lo al kanaf la nye ko aliwa freli ke embouteillage lo al sini yorome sécurité ye yorome tenil ya si
0: nam
1: parce que ni ka fo matoma nye matoma fatoma wilo wawodi wa mushar feren wodi aha ni astafurla astafurla ni kodo ka masro walai ika fredi meke
0: nam.
1: Ika wori me lamara ni ma ke konya wori ke na basi basila donc be kakan ka janto deni nulo ba vacances baratsi be kakan ka janto aladeno
0: nati
1: akeni dendi ba akeni montendi ba
0: nam
1: aljo aliya janto deni nulo donc anabi ulada aye wulila ni tuma sera sise andi numero bila sise alfa na disi kilili kela kado nyafo na lili me baki albulo adi se kilili kela kado la kan parce que vacances barse
0: abarso
1: vacances barse
0: abarso kike sakan
1: kike sakan ki ya mi kata dangi manara
0: a la rende ta dangi manara
1: sai ba kike sakan parce que solo dis begbe bargeto
0: aha
1: ande yanger ne kapi lo beni votre rage
0: beni votre rage
1: ande barge
0: ande rage
1: ah
0: donc ande jeraba
1: maintenant ino juin tongo juillet août septembre octobre kharande farabi ibarato 4 mois ramone donc wona wonyo tsa o made roma ngwa mane ga luti benyi alko kha wondo bore fanye fangeli tima
0: ya ti ga kha khalinde sa akumba ya fanga kha khalinde fi roma allo wa kulon ki na ga to tan fansu munyi vacances barali wona kharande nan tan fanga fe fala fe kharande tan fan lu madi banki sermati fe e ga walinde tan fan na ba kondi se kama minde wona nay fala fe to allo wonda fe lu ti sakam petina na wonyira na lu ti sakam wo ko ti mani nan tan fan ma wonga kha khali fi wumburma o ma lu ti singe 628 Bravo na kolon koronu anuto akirimara fe ne rena dangi fe gitemu yu moya maneta famato o korotam famun tam famun korum korum muna tantu
1: Nabi,
0: nam.
1: Ne nyagbalman tegnyal ba, kagbal kapal ma katolbo kaka da boy bin son yo. 628 ba, 93, 59, 35, djulo avatare kaga 666, 93, 59, 35, avalkati 657, 93, 59, 35. Numero ha ba yewe kapal ma katolbo ka, kadabo emission ou al di se wole li ke la numero sa ba me li kan donc la li kan me barkal bolo kado la antaka ka fra 628 la 93 59 35 ni o matami al ya ke 666 93 59 35 ni o maf o fana taminta ni al fana matami ka ke 657 93 59 35 nabi
0: yati alu ya masengi na luti kirin kirin mana na wani wo kili timan luti na mwonga ka kile tongo nga fi omburma wuna wumadi wuna mangunga e ka fe sugudi jifaka instan fankui para mwona na kolong dibibwe na wani itemu ina harande harande banki itan fankui jifaka instan toa liri wutan wakade e ka fe sugumadi ira ba madi inyere da ba madi e banki ina ntui he minima sarumati di sarumati ina tamfan na ba madi wangana kanga le tongo wanga fi omburu ma temunde mekende tamfan tulu matiku wuna na kanga wama ma kifende nde tongo fe wali nde tongo fe agaswa akadi agati krande ma gi vakansi tamfan kui benu ekol labi temu na kama ere buru mali kona osa mbe asale kanga le fayi mwana ki wuta mbe na tafayi mwana na tamfan na wuna wana kanga le tongo de wuna fale omburu be wanga kraya tongo wanga kanga le fayi tongo wanga fi omburu ma alako wama de ekati na kafam baramena me di wama tina nara mgenera nge fama wama lide wuntaka ngete muna kama ii okipe meka di matune aloko waka findi seratina findima seratina aloko ifani doku bangele na kama inyo koto saka akoma afanyo kukase akoma itagande itagande temu donku nakwi wala ma wama wanga wama de kafifala wanga sakrafanyo kama gi vakansi tamfama nanara mungi luti tamfambe nyefe 628 93 59 35 aramu 666 93 59 35 657 93 59 35 morlai fofona na tamfang yati yati alo na kulunkinare yati wala mo na lo na masaluti 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 morlai fofona besia por 2 morlai e kabouri
2: awara tin tana munana
0: alhamdulillah besia por go
2: besia por tana yo munamu ma mu banana
0: ba muntul matifira
2: watu masenkia na umasenda antipeki mabema masenkende na rakwa
0: nam
2: awulan sawabu maya
0: amina amina
2: etan ma kanta ala usrauna na ba fila gina ala gande sawuti de
0: allahumma amina
2: ramanda mi se masen ma watu suna ampla fisu ka kan sto zo miki kwa ibaratu
0: aha
2: kabata bi ti barbadu nan be anun di baringe
0: nam
2: adi homa
0: mhm
2: vacances na are ki se ko bibi na ba mai vacances nan kui
0: mhm nam
2: la fi na market di ma
0: mhm
2: ina mo market to ngode e market so radi medi da afala se ha ja ta market ti mati
0: mhm
2: acha shiga acha market ti mati de den da gen
0: nam
2: ina ma sere e ka se ina ma sere ka se ndi da ina na to mari madangi
0: aha aha
2: ina ju ka to de mara din na comportement ki mara
0: feu
2: saya tak kan sekali ki sama bin nan sama bin on sumu ki nara ya tri fosa ibaratu
0: ya ti
2: tentu au muka ni fina sun din bima ali mana brema amu to banda ki fe fe fe fe fe
0: ya ti
2: don ku tap da mana di barbe be ibaka na da ki bin ma ni aga di ma ki ga di su
0: nam nam
2: a kita makan ta sai nan na di da in ra di da sai na gana in nan nan boma
0: feu
2: ta na wa fe ki ane sun pase
0: nam
2: gina go ya to ana yi bakan
0: aha
2: na sai na ranna dangi ha e ta ta to siga a ha mu gundi a to siga anga abari ga ya
0: nam
2: ana a regrete na fa tadi mi sa tadi mi sama ko ta na diska ba ngi ka ji ama ko na kin hu de sistema
0: hmm
2: a to fa na a to fa a to fa
0: nam
2: na ran nan na fa na ta aman lamma aman ira kana na fa man fa na be ma
0: ya ti
2: me han na ta na diska kita ngal parinan sin kamana de da ko sina ma te me de kare ma na musgama
0: yati yati
2: inara inara de na na mo inara
0: yati
2: don ko ngowo yosa o madi ko ma o mari makanta di ta makanta si aji pakan sa una pakan sa ngku ki
0: ko
2: mo dali na pomay pakan sa mumma
0: feu
2: la ba mo pakan sa na
0: feu
2: ndan lu to madama men re don mate fan na di ma
0: awaye
2: Allahumma
0: amina awairi albaraka
2: amin
0: amin e morlay fofona gbesia por de nantan fankou naki e ofanoma arabadi alo morlay gbesia e por de tanfama wokiliti wonga khaliti ngonga fi umburma e womari afira barma wona kolonditan kanta senara ditan amayoto mane kadila maya amayoto ya ila maya mayeye kono ila maya ti krafongoma krana kanta fanfama umbetina allo nama senfekine re diore tan dimeditan anamo tina ifon na tagan lokona re atanam fanyo same goma nene yo same kadi goma ini yo se kadi goma tu ina ka kadi saka sa krafan yo matu tina ina ka addi medi to di medina fini matina furira donc ini kadi maso ina ka sakra goma ina ka ti krafan yo goma hali ba kan histoire ki ika te ki aguruki anu anyere ki tamfan kulu ina ka tin ika ji ka minna ki tun ana ka mfafe mbure yiri munu na kanna e kolkiri asika fe meni ne ila me yo sa xom ma bar ma wundi me ga fi nam fa la fe vacances ma am fa la kay sar ma titum am fa la kay metier tum ko ne yo sa me ga di xom ma di gi vacances tam ma bar ma ona ko ndimba ya kan yende na la vacances na le konto filmane e konto filmane bar me kolo e kolo to na ata munde e kol la bi kan madina siga e kol a fa ma 14h ha fa 14h ata ganga ne de gi a sa mane a kil ma num mare ler na kam mali mane na bangi ko no demba ya kanyi min fa khade kuma akade kuma akade ya tana banga halin ne min sarmati di kuna nan ne lu banki atamba ana kan mini gine kha mena kan mini gine na kan mini dime tun na lu banga e kolo nda so mafu 14h mba so mafu 16h ande konto film ne e khade lu ma di e misara bam meni
1: ya lokati ku ka musa nabi
0: nam
1: ya lokati ku koron ni apre da kel na kuita c'est vrai que sécurité kana
0: nam
1: Yakati.
0: Nam.
1: Meni apara kulonge ngono damui.
0: Nam.
1: Tanga wakakaye lopekele.
0: Nam.
1: Akahie yakahie lopalanga.
0: Mhm.
1: A 18h.
0: Aha.
1: Mane ewa program ka.
0: Aha.
1: Ya hegala lopalanga.
0: Mhm.
1: Mahala buli apele pele ya neplu.
0: Yati.
1: Parce que wopa eloni lelo tina puini.
0: Mhm.
1: Ela yati elu ehe lopalanga. Yaka ma eka lokote wale kebe eka zalabwena. Gi fanga kanetina eloni ti de mamalba
0: yati
1: donc au lieu que elle est trop lo palangay ni appelé ngay belale yakale du kono de du po
0: nam
1: ak hier 18h ba ya palay
0: mo
1: cre que y a pas à 12h
0: non.
1: pour que y a pas le au moins y roi poti ni appelé mais holo kala kuleyo nous cre agba le kono
0: aha aha aha
1: nous cre agba le kono donc kawa di led du po bati ni appelé ga du len ti du po ba itan nabi
0: nam
1: wanda kolo idena kan fala kana kiyati non din dena menira i wanta ngineto
0: yati
1: atali kana ki wombe
0: nam
1: ka vacances mara die sa fenye ma ekol
0: mhm
1: e kerma ekol lor na ga efa
0: mhm
1: ali mane mu fa na sare matifi makiti
0: nam
1: igina ndena ntoma
0: aha
1: e to sare matifi na ki
0: nam
1: e sa femme pon 18h
0: 19h 21h Barna birinto
1: et sa femme a faut 18h
0: non
1: donc et tous et tantôt na meni neki et khakhdi tun e nyogoti re kana sare na matifema et barne mo demba ya ndene khambi
0: tube
1: bangri donc vacances to baraliki wakata wo ra programmer re aménager parce que il cobre na kan fense meni e diti de body
0: ya fense de nambego Ide na ngurufi.
1: Nye.
0: Ya fenfe na ga joko.
1: Ito sa fenye mameni. Ito sa fenye mama kiti. Idu me kansan na buru bangri. Akolo nedi. Ito bangri na ki. Enu nde nu nde birima.
0: E
1: sa fenye maminde.
0: Yati.
1: Enu dogobore mundu teme guruma.
0: Yati.
1: Donk wana hafindi tunkwabiri fenyira.
0: Aha.
1: E wonga die matengenye.
0: Aha.
1: Eto sigara na kim ito sigara sare matide na ki
0: nam
1: kaino fama 18h ne vacances barali kataifa 14h
0: yati
1: alko woni radi tan woni
0: wadari wadari waka yeye waka beri
1: ino fana ki idume masora ina gaibar wolu wena na ki de, parce que demba yande felama e dinge nde felama ina kai barato madi o hake tude nga jibe fela madi bara hake ke walito asa fela ko ndo bore nan be parce que ni na ndo bore nan derhi
0: a maso man nan na enu nan nan berima
1: kalamo afela anya mun tan considérer enu ngunja nan derhi karmo enu ndo bore abara na rafi sambe
0: ya ti
1: itan fenye maminde ina serba aloko woni gana di khadari ina serba aloko woni khadi ahana gundo fela de
0: ya ti ko fidi yore la maya findi mure dira ina mo
1: le fende ina mini ina ga sa fe ba le fende di ba le fe ina ga ki he amunyoma kapi ho ba le na sense
0: yati
1: won ga kata won die matinri won ga kata won na ga die findi ko ber fe sera surtout agbengbe vacance mo marali mo nga der sa menima e dube to fenye ma bangri ne ki dume to fenye ma bangri ne ki won na ga salume ni fa bangri o yi khadi mo gori o fenye gidi karamu na sera bari i dingende na yan toma esiga sare matide ali de bay ma fi madure ma iyo
0: eh
1: e ma fi madure ma esiga kita mo de ba so e khadira i khadi nu sadok asadok bene yire nda sa de gimeni karamu anu don se to ba ka
0: mi ana
1: mu yeti de ina me madi mu yeti ma a fole a comment na
0: amodo ina sto bangi
1: anye anu sam baz nara kita muna
0: ya mile
1: nye kamuna na kamena ma ama tongo kiku ama mrima yi na haso mai
0: nam
1: mrimuna na haso mai
0: nam
1: anoma munyedi
0: amuye mane
1: kimi kata kobra na kanse mai fara ifamara itande baranahu atana seye ma
0: atana dumma
1: atana sey ma bangi satadi ase ase bil na yigere ma
0: ayigele mona kirin kirin kirin kirin
1: na ko bi ha ha na sadeto
0: ayalla
1: ha na sadeto
0: e wuta
1: on die matinri wona ka bi ri findi balo fenyira wona ka bi ri findi balo fenyira
0: yati
1: mrinde mana sende gadi fe goro aso ri ka min riki he i gadi i gatina na neki
0: ya te gatina na rade emunu man formulaire bi ni lohon de fo fa tagandi ina tagannahdi ali mana barmo abar khaglisto akulu wadare kina ga uni khadina dari amtimma e khatorera kono ina huyoto aga mrito atoroki amna mali afole dari na munni taji e khadira dar mana alu sur tu vacances toi lire ki barme akulu ay ko labiri e khadi anakile kol aga degi aga revisé umuno birda gbira umuno birda gbira ande nana ikhabira wonon birda gbira ande nana ikhadin momona khakhlisto

0: vacância, eu vacância, mas não sabe vacância, trabalho
1: não tem não quen yoko.
0: Aí o?
1: Não tem não quen yoko.
0: A boa é fã.
1: Não quen fã e na ganha cá na fina. Boa fã e na de medir na cana ma. Boa fã e na nana. Iati boa na ma fã. De medir, de falar ma biri. Quando a biri madenda ganha fora menos colunne. Asa madenda ganha fora menos colunne. Quando a tão asca fira de menos colu. Ah, é embora de na fugibe. Mumbiri não caran ganha fina e de ina ganha vacância meni. Eh luma na sigama ana bore kama na regina na raya kulu ana bore na kina ga yakulu ana bore ne ga foko na kina ga yakulu donc wulla mo nga ya foko nga won ya foko do madima vacances bara su vacances bara ali ama ali nyame na nkui dimero kun tunye tunene ga fa meki krara dime di girma atema guruma una kulun gira sinde gira na ga mende gi gira sira gima e mara gima khakhilira wonni fa nga fi fala mane. Donc tout en kayama ma wuna na sumuni wuna o madi mena ngafe fala fe vacances kui wala ma wunga ngafe sokudi la mes ka vacances minding ila me mise tam fanda bay no ala ba ma ala ma garba ki mundu wunga na ka le fi omburma wuna lute na benyi fe 628-93-59-35 Yara ba dede sisi mara brama singe nun tana miki kuruma tana miki kuruma kona gita muitang imu no mekadi ilude miki yira brama ande nana idime di bumbu kinyaku nana ande mutima magiwe kadi bumbu brama unakulu singe nun ita nafekana nita naka akulung ubya mikindi naka akulung eesu ku abara findeba kontofili ya munda ngete mwe munna takule ranga mum motte mu konto fi mekende nana enum bombo quartier kui ena kan sa ena kan te na kan bombo no sikan ko nyumuti manga ka kule be baram bombo muti mamba ka kule baram bombo parce ana kulun ana kan ay ma ko rimane nde bombo ko gine bombo ko amma ko nya tima e bombo mane sen afa ka ma ko rin tidi amana ina to ne bombo ko e bara fe kana e to fe kana e bombo nana ma hen fe kana no gimi bombo mono dama dengo mara kina ega ko mara fende ndira bade mara me akulo halim bar me ko munana kono he gisande gi tonton nana arama gi tantina nana arama la gi me ki nana no bun na raba na ya khori am bum bum na siga sa falam mam ko be ana falam mam ko be mam ko bum khori ma ifam bum bum na insa em bum bum bum samfari benuna mira ba maro ini fini suma fende ndi nanara iyar matuma nana singe nu yanu di me di khuruma ya woni kadi woni nara wo yanu nara lang abara kule wa mana kan kwa mu wa mana kan ko khale no furpore nan na la nakhri manan tu ha khin nebere mana ibrahim ida naki awa nani fefes ga to mana bar siga gira madiye di
0: ya lokati ka mu ye musa nabi ka bal makko gono ko man nera ka ya ko ho rezo bo woge ko hwe ka woni
1: mi wa ya ti rezo na rezo mu fanki mpanga go firin tan kui
0: 693-59-35-673-59-35 mana mana mana wakana na perman di loyito e kaka gati ni apre rapo gilahu ya prenda akapa vacances ba agoye no. Dalanye be ga pa bol vacances ba duru wahama
1: no.
0: E le he kpinu ha 0h 3h 2h du matin
1: eh dimedi
0: delanti ga pa kama ye eh voli ba preti vacances ba yo ba pele alina na tegeti na blibu azanga na blibu na blibu kalu ya nya ya kama he pelale ya be elinyo ekwe ya be ngolwo ya maltama kati abo e kagati donc kagban malwa kakaye katurbo ka kadabo emission yeho ko goro koma ye ne ka ye ko ho bokia nabi wakati na un so fenye
1: wakati saxam saxam minute saxam nam fodo gombe yati nam
0: musa nabi
1: nam
0: nara won fa fe onyungu ira birade me beni na information ne ke ngara bi le wondo ko bore ma parce que katafe wongalide amudai
1: lutimu fangui lutimu fangui rezo fangui lutimu fangui
0: donc gare bide wondo ko bore bide ma wo ma auditeur courbe bide
1: non
0: bide eh laidu no
1: non
0: ke bore doyen et l'âge du no wu marnemu
1: lay
0: ma di xame na gam dalga na ki
1: lay et l'âge du no
0: ah eh aha
1: et l'âge laidu no abine et l'âge firin
0: lay nara alay
1: arakuya kafata mbarlo ko na kafata
0: donc na kui alay una kolo
1: non
0: vendredi
1: non non
0: abaka yula ku madame conde resisa abaka yula aha madame conde
1: non
0: na madame conde
1: ah luti luti mambaraba madame conde tam fanyira
0: ma fure na ngare bile won dogbor e bile ma o ma auditeur courbe di vendredi na kayki tina buranye alaiduno afafe aha bile makana kaneki afafe asere
1: bade
0: yo parce que alay yo no fa quel fait ma kasra
1: voilà
0: donc afafe na sere na bade vendredi dogoy kono na sere sa ba ma sander valiane
1: takui
0: ah takui boulevard teli na sera ke sabama menine donc vendredi ini fe fe ge vendredi salide donc na sera ke namba fi mo ngara bile ndox bore birima mo ngara bile soleil fm xante birima donc na ceremony sarabama nane sander valia sander valia boulevard teli aha donc na kan was gafe aha wo ma numero colombe yo comme ça wono makhliti de après ba raison nyamo fangi technicien b anoma ha numero so de wira
1: aloko
0: menili ou bien
1: ate
0: walken de ha numero so yira wono nali wono fatoro donc naraba ma vendredi do rené 14h
1: na wayri
0: aha gake ma
1: nam
0: vendredi ngay pay no ma markati donc me nyanga kule he wona da parce que mane yo na mosquée
1: mais
0: vendredi na ka safa fi emission fait mon bédé à faux direction diema
2: Doraboreya onu na wuras munen na mefina ki doraboreya